0: Oba na se.
1: Ampa.
0: Ampa.
1: Onyankopon akase.
0: Eti oba onyankopon akase.
1: Mu ni tro mu hanu anyina.
0: Ba mu ni tro mu hanu anyina bi. Tie die. Am se ahai. Obo nsama nko Adam nchei. Tie die o. Wanko Adam nchei o. Debo mu hanu ko nchei.
1: Oba.
0: Yes. Eba na se na revelation asem o kan Revelation 12:13 ni se. Na okos sori tia oba na oba wo die.
1: Oba beni.
0: Tie die pa o. Ana if I see, I should not use be free baba. If I see, na use be bow. It will decay, destroy, no sign, no dia. Oba beni no ba nyadi ayi. Eje ye, ye. Eti if na nyadi onu beti mi awu bizaya no. Nemo nasi, ane se se eba. Because onu kasa kasa kasa, bonsam hate no de ne shiwo. Tedi, o bonsam o hate no, ane ne shiwo. Se de baya, oba beni ni makura. Eti twaso
1: muni tromo anyu anyina bi.
0: Eto bo nsama kache mo se mamuni nyankopo akase mamuni tromo anyu anyina bi ana.
1: Oba na kache.
0: Ana oba na kache obe ma na owo na se.
1: Tromo anyu ya ba
0: no. Tromo anyu ya ba no.
1: Yedibi.
0: Onyankopo akache se yedibi.
1: Nenso.
0: Nenso.
1: Dia esi tromo no mpimpim no abadie.
0: Abadie.
1: Onyankopo akase.
0: Onyame akache se.
1: Muni bi.
0: Ma yeni.
1: Nenso.
0: Nenso.
1: Mo mfa mo nsan
0: ka.
1: Na mo anwu.
0: Na yanwu.
1: Na owo no ka kire oba no se.
0: Owo me ka kire oba no se.
1: Eye wo na mu be wo.
0: Onyankopon boa. O se nada na ekoso wo soro no. Sa nada no a na ekoso wo Adam bi ifu ntem.
1: Tre ne no krese.
0: Tre ne no krese. Eye wo na mu be wo.
1: Na onyankopon nim se.
0: Na onyankopon nim se.
1: E da mu be di bi e no.
0: E da mu be di bi e no.
1: Wani bebu e.
0: Wani bebu e.
1: Na mo ye se onyankopon.
0: Mo be ye ti se onyankopon.
1: Na mo hunu papa.
0: Na mo hunu papa.
1: Ene boni.
0: Ene boni. Ti die pa.
1: Na oba ne hu se.
0: Afei oba ne hu se.
1: Dua no yesɛ odie.
0: Dua no yesɛ odie.
1: Na ɛyɛ ani wafɛ.
0: Dua no yɛ ani wafɛ.
1: Na dua no ɛyɛ akɔ no.
0: Dua no yɛ akɔ no.
1: Na ɛbɛtie ani.
0: Ɛbɛtie ani nso.
1: Enti wɔ tie na ba ne bi.
0: Ɔtie na ba ne bi yɛ dɛ.
1: Na odie.
0: Enti ɛnsɛm a ɔba ne kan yɛ kyerɛ sɛ.
2: Ɔbɔ nsɛm atie akɔ no. 96.5.
0: Afei wagye tum sɛ deɛ ɔbɔ nsɛm kan yɛ kyerɛ. Na mmom duo Nyankopɔn no ɔbɔ wɔ mo duo mbɛ dua de garden of Eden no. Deɛ ɔka kyerɛ sɛ dua no ma mu di na ɔnya deɛ.
3: Ɛyɛ no kɔrɛ.
0: Tie ni. Na obi babu sa se eye den na bonsam kogu sa dua no so.
1: Hmm.
0: Hmm. Eye den. Hwe. No tetewom.
1: Hmm. Tetewom.
0: No tetewom.
3: Di on tente.
0: Na odi om tente. Enti wonim bonsam trans ye hu se ah, edua wo edin ha. Adam edi ni nyina bi ba we di woni. Di amane kobu sa na sa question no no. Tie ni o because no bonsam on tia se. Ono onim ya dwene. Onim de wo yakom nemo ogyina ye actions ne ye kasa ne ye ne ye so na e de ye adwuma ano de operate ano de hudu de beso yare eti what enye se onyame duom ko dua de garden of Eden wa no ko dua aduaba no e bi onyame ba take it time pa eti bon sam tete wo mo ahwe ya se ah ade dua we wadi bi adam adi bi we wadi bi but dua we kwa de omo ti bi ni da but dua no so de ye different dua e so papa de bon hu nim de dua de se e ye different wo nua ne nyinaa mu be no de omu ni bi da ade dia e no ne ma bo nsam gina so bisa adam ani e bisa if se onyankopon ka chem se tromo anua nyinaa mu ni bi ana ano no so ko ka se o onyankopon se ye ni bi o ka no kre ne so to aso ka se onyankopon se ma ye mfa ye nsa kra ma ye mfa ye nsa kra nka eh papa ne bon hu ni bi dia ma ye ni na ma ye mfa ye nsa so ja dia
3: nka
0: bo nyame anka sama mo fo mo sanka na mo se di no mo nya dia
3: mo
0: ni iti a ho no na obunsam gina ho no timi di dada di na o kache if say e da mo be di bi mani be ye bue na ma ye te se wan
3: nyankopon
0: Isaiah 14 no bunsam so ye no ho se me ye me ho te se osorosoro ni no tini e nyankopon so so de wa wo be try so be your wagon say, Uber sorry, Ambrose, and now be per se, Ubrunus, only the bayer pen. And you, I hope Brassia will be your man or no apejao. The Mumuau super pejao, a person in the Yapedia, and when you come on to my
3: own.
0: Eh? On to my own. Come on, one pejao. Now we are what you say, Uber pejao, son of Samia, son of no per se, if and so say, yea. Tea. What's it, money, baby? Susuan pa se if no mani akata onyankopon bo if na nani akata
1: na nani akata
0: na nani akata nka e de no hunu dia no